Aiwa mwako na mwanamukhwane pa vale go thokorere ya kane. Kere ke mo pepe san miano ke rwa ka muhiko ne la ka batho. O ka thimo ke no niro si so a le ma hi si sa nyu le poti mo morwana poti mo mu ri hene mo mo na wi kwe ya uthika ka. Na ka no thokorere ya kon thokorere ya. Poti nyu ano shimele mo mba hi hale mo ano ni moja. O niro na ka boso thene yo a dikele la ka. O pe ha ka morone. Ni kuno munkelo mona pahila kasa, munikela nto ira ulu, bala no na.

0: siyaba munna ma mara waninyo miya na mara mu yali
1: na mu yali na mu na kasiya
0: na yali
1: na kasiya
0: na kasiya ko nani bakani.

0: Where go one one?
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

sobelo na mama nimpela kero ka tipe minande yo ka hile bula bula na shelia salama ona mama banoro avale na herupa shelia ka na matanu amara kale ka ha himeria wiran don bolo ke pani ma busi kero ma tineta na ka mutakwani amara ka na bolo ampani ngara kushaka etokwa ehipa mukopa nivaka kaka mara kan roke inane na mara ka roko ko pelo nan baba ba pelia ko nan baba minane ti hinatu pipa kiloni na morueria la sorro pawala okuno mareko kaka mara ka kinoho ko noa amara ka ahiki bane uran pajero ki ti haminane iya yo ka iku se ipa ku se mara ka kela ka tipa kaminane ve silo panaka kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada kada Pivi kira kana wiriano ratene e pivire rumbeke ni hinya wira malo sapatu ndo wena to kopela na mbaba o tukumana mu iha bulela masina abenya kan roka ithabi anapa tone maka basine pehere ko hihi wele yo kai ho kolwa ki roko wani ngela ka ponya ka maraka kira ka mahaba ko na ne maraka ba melo kin rowa shaya kahin tokan na mutuna ki rahaninna amara ka yayina bila dawro haba na tosho shorona kira ka yona sheria salama melo mutuma kele bale na hiru ban sheria ka sahabatu amara ka na kusam papa kam na kilo we kore pule ana te woro ko shorona no te wewe yani mahabula na tuwa le ni wakuba habulalo habulalo habulalo habulalo papa ka kokotoko tonya ka patara kana ka nyonyolo kinona mara ka tswana kana ka mpa hawoni kana ba kina benya niyo ni mthabi naka kina ro ko pelo munyi habulela ka panya thala ora melo ko meli na twa thanna sheshe ka ka le melo ko mera rutimi yo mantaka kina ya kile ni ndroke ni kina ku cha twale kiro wana ke piro yo nan baba waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja kini la ni weta bale ka pelia ko nan baba mamlo pano rona inna moruaria banta fulawe sabina we tiarria kra kamanyu papa mrini hava ramri molo na mubabani e hakoki ya sherie ni maraburere keta fulanta bikerra sheni kirante hakoya antula tipani ba mikra kamanga ka kinne hereria baba ne mio ka hikila ti mukite manlapa ina bajeri hakoya ka wa sheria makulu pale wote ka panye mreri nalo ban kono moya ka manori bokuya apusiye mkopa na ati chawe eha komiti ya kwanane pokura na

0: Radio Mozambique wampula mwakele makumaswa hu anopenta huni muniwa. Olelo nintuna opaheria mivane lo seye ni hako hakuwa hu ana mawani kama sauluana ni sosha ngiha inikumela mawani. Ikwerere ikanle ireta. Masi wotepe shawene mkwa hola ni nkwa hako hana muhina maoreta wa ovelu wa mirima ni norapea kolera. Va Mio Gildo Makina, Delfina Cabral, Mahmoudou Omar, ni Vitorino Kumpukani, ni Arai Puswamihi, nilankemu kwa haa uovenyo Radi Mozambiki, wampula, wakalira ni UNICEF, nruwa mpaka Omwemba. Etishiruti Omwemba, masiwotepo shawene Onapera, Ozeru. Ebarweni yela nirahu, niko hii namu na wakubele ndia oreto la wakolera, mootashe ni anamunchene, Ewe nria ya wisha kiheria mpaka oleva ina mwanashene senikala ya mawani. Ikale lo so rata. Omana niha ovukula iye so wotiwa ipamporia so luwa ni mapatu lota wa kolera. Ni wisha kiha waweto ya kasekena kusambi oitikele ukumelila rata eneo la mawani mu. Teitu nira hunivanyi hane wamvane luwa huyola wakatiri minutu miloko mitanu. Nikila tenlia huno o zero o napera. Nkahaya, murokoraka. Ihali sa makuvani na vensina nanyo?
1: Ntuna na kaisha kamilu, makuvani waka wakani wakani, kina wero yoko thomola. Kinkala na pera, zero, kinkalaka. Na pera au, o zero, kinkalaka.
0: Omwempa. Nkahaya, mwono waka nawe uolo pwana kala shulu palia kala vanli, arnako pacharata mtokweni ala. Kaha kini, ihali sheni na vensina nanyo?
2: Ntuna ka Francisco Opre, kinlavula omwempa, o na pera au.
0: Mawani temo mu.
2: Ah, wanya kademo.
0: Amto kwene?
3: Denu viajar dor. Ah, gila vulava o zero na berau.
0: Ayo, katuna toko opacheria kihakuwa bahamolu mo shima ya levale araru. Wako ha, amto kwene alano. We oreto la wakolera onromolasiwa mpulenio la kumelo na yureka umemba yo wakala opi ya kau eke kai niwe tentre sai maisana maisuri mutano hai hai au la kuta makatoni rawe mu o zero
2: akuta makatoni rawe majite palo afetari mwetana 2025 akumele majitipu atehi kana tula tale tira la akumele tasono wala letambo nuwerea tiagamberimani Mashilani tumekele shpitali wa kuvea, kia lolia, nano na normali.
0: Gaya, tia ni himu mamuro koraka?
1: Tia ayoni. Apurukana anantawa, unzo tera na mawani. Uram, masunitikini hanutikini hamasa, wale kani nchua loreto ule tawaya. Wale timmamo, wale kahiona nkintuwela. Masinani tumekele shpitali anapuya anini kalihera, ahava likusha kwale. Ahaba hokole ale ani kali hera le monene nduko
0: ah mwemba mu mukwiye mu hokole ra
1: ahabo akala ora kana ota ha parsi parke paira halu lava ahaba tuwana ora fulano fulano hoko kole ra yo
0: ngai kinro tupani hamasu yele ntokera kan hera kambela ne ke diele lava hona kinko wapanya ha ha tuyo ah shobera ne ke wenno pa hi ovanela otekula Uliiliha na mukalelo, kanlia huwira, mpaka omelo, mpaka mroto. Nkahaya, mrokoraka ihalisheni, wani muzero mumu, nsina nanyo?
4: Karani natani.
0: Oreto ni wahu?
4: Jambo.
0: Kare kwa oreto mni wakolera, uriha iwera kasisai?
4: Wanya, wana wapurari, maani mbo, uretia. Kurotia.
0: Kaya murokoraka nsina munadi keleyo epalue ya kumele leno hata sinkumele wakuta mwaka.
5: Nsina naka Elena Manuele. Nime arin kalo zero maha wa mirma nitamu nime kaapa taru hospitali ashana kararu mashinkatu ele tuyo wakumaya mashi kanidolia utapua kwa shukura shana kale haiva hati alta kabo pwete ya leo tene ki hawa anuanin ya le kutepo shukuru
0: eni kumela hai tuwe nene ela eni mwiniru hai
5: nkintuwe la so miku unalitisa mopaha shana kora ruwanza uporari manu vale minkatuwe la tuwe nkumaya kituwe la chalata mpaka va soko na la chana ka lore ya tsi ya pahe
0: na re korea ka
6: amena patseli ne me yaro kini wa tsombo kino na tsa moretola o miru manula tsim kuma ka nintuela makelo ha tsa mo opora no ra phepahe so allah ne ni tsala ne ni rwani hospitali phua akina nkwa ke na mbona ah
0: Baba tepela shiara na mane atwalwene alopona thiana
6: ulupale akhani hotelo ana wasatari
0: amano muniwa nyu hata niwa hoba tie yo yerane ye mawani mu
3: verta de kunoti alopale na mane atota ne ama basharzo aya khoya ne khoya hala ya hal
0: a ele hinyama ya lanu wiruka akumela no kwa mweke kai
3: É verdade. Já não qua.
0: Nem para nem vai nem lá o yola. E como ele mawa nem mau zero um. Cahitaria vale maiala. Indro zero um. Na pera um o zero o distrito a memba. Monaka atunaka e quilombo bacana se ne o vila 8 quilômetros. Vai e quilômetro tana taro. Encaia. Alu pali va a kala mapuru makina kwene anche nundriwa ohimie pahe makale lovate hata mutetheni okhalo kumela ka orete ne yorola ntoko orata wo meka hata wena munjeni etusheni ni variwa mawane munikalanyu we munatere hemir kusese ni hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe tuni en himwe
2: tiboko para njeni avate niveleke kora bhaza ke parato ande sinata na na mathapa ni ne tuape ha no nyawa ora bhaza mathapa le sane ne manu ko hala na pyaka bara unvitari hereta merman
3: tam pegna ma kulle ma nyola va jing hima chote ne tikalwa mazaru ye kan thover kan hi
0: na kulle shan tevi mere ke mali ke laka hima was
3: Hola, hola, moñola va risota en de barla de varia va de sobre o conto la retruza para que poder tanto. O cuesta rabe para tu rabe mata para hacer oña primero. O hay que le sabe oña wana para que tu cuadra quiera Kenya.
0: Mai, van hema wirwa nevata nora trayo la batukoni andrepe hikota kwa Parato pahi ipaje anikala shana shitiana enivara ya tiana o mwemba we anairatela na sekairata sei ya siniponye maha kwa sokumela seyo sinikumela ndirwa moneke ireta samatata ni mona nara mahao nyala enikala sheni ni bario nikala sheni shana tiana
6: Uwe mawanyi humo ni nivela vate, ni nirapi heparato, ni nivela mpani, ni nikatekuo, ikaruko ni narapiha. So hireto yonkuma ikanintuela. Nimakela ona pahe. Iye tutote ni nivara.
0: Nkaya, yokala vanchene wehimieni atu aniwuri ya masi anivira arna ihime itimpiaya ulerne poswa yokune liwari hai.
6: Ninimuri utashi. Tinimuri ehu.
0: Labe akala anlavu lalu bali hwale umiru?
2: Ni fundinari ehu epairo hila noewe lana nena emota. Mano vale wira onatale tenrele humati amuro shankelo kala kaira narava lewe ni nipita nurika. Hatwa nipita nurika maata ale. Ankala epovu inja ni mwale pusu ile kukala ka emota. Ya vale kia kana tumanera tenire hwala bali rale kemati ale amuro ale.
0: Ba okala labeka?
1: Kira lewele ni mpuro wekari mmuro mwemmo, wele ni mpuro wekari tayi kanintuwela. Masi tinira huma kale lomu naperu wa ungu lola, ni hano funtenare, masi funtenare katini siriviri kuruke kanitowale. Ohavo zeru, for example, vazeru vava, ohavo osheli kantowatu. Kiba funtenare, ni nuzari ni puro ni mozo poshto. Nuposhto uwe, kanintowa hii ano va, vazeru vava, ni nguri awe uwe, ni funtenare rimo, za ninevaru shkola. Nile yo posto elele kula semane na hononea. Ehonone akahini nram mapuzu. Ehonone akahini nram mapuzu. Kureke ehave ya haki tojumili kwantu wavele. Ya hiwa kunyamu kuniva hata sapau. Sarteza. kanola le tshile pote ke bale na na uzari mate ale nani khala mannene no uzari ni sarte zo le nani nani khala mannene bana metsana kanona le tshile ka ke bale te wala na ko ntsera ka khani ntsuwe le tshwene so ni na vekela hiano na pera un nonno ni ni sofera ri vincere ni mate ni re fontera ari a pinli la pera ntera nena pinli o shkola ni novo posto ni posto ni na wala na shkola ti awena o posto ti awena ni ni wala na mate ala va posto ele she pinli na mvekela kuverno na jutari anwan le permen ju wa zerva vanwan le ana mentari pinli e mota etipio o lesheni o sheli e mota etipio nu meyu na va bo na ajutari atsomo nna thapa ontshapela ku vernu yo so ana ajutara le tsitso mo bo parse morare lo an roholo
0: a bo mo hunya mai we o kare mama kuma ka wili wanyu isapa o we sa certeza ore toro la kiwa te pe shiya
1: khano na le masimitano e ona feta ri vincene nani phelo khura na yayo ru broken tun in tun khwawe kan tripana poti o liawe nonno ane ntwana munhimera ne inhimyaka nimvekela ka kuverna na jutari aniwane le pusu bazeru baba nina phele pusu hika nirina rinira pinlisa ni oposto ela latirna tinchene nina safera kula simane na hononea ni hononea nindramwem ni twila afetara le bazeru baba twa afetara la yava pako lesheni u bana vankintu ela tho
0: niwiwe ka dubalihwala iyo kale te emputuko wira moneke atunaka oreto la nakala tho kolomuliwa ka maasini maurerio pa he mo ha wo tho mika champia sama surela urumela ki khala yeyo
3: ha de ye na ro kala pasu bir tene phanye na so ferer
0: ka yo ka thole ne himmela asiro koraka wiru maasini mo hera wale ma ho phanya ko le ro la na ni nyweni awo ya heron pa ko shipirita ni bulolio mtikelo wani mwe ente ha yari maasia o moka champia ne au ladia o moroni himma yetaka se sayo ra maro mari ma mwakhanya se duo teni ala muiwolela
5: menkintsuela kala wera yari mati kala wera khiyari mati menkatsuela se thuyo kana mona tsa mopahe so ni matsa tampeni ni soferere rekuta shuo nuni evela pele ni ninchi va vinche ne makalwanela na matsale kana tembekele ho era macha o pena meno chuna mentarie mano vale kininchuela na chari hana vale ne nerwa muro mwe ya uri hana mane ale kai ke vale machi ale ya ore ale vale kai ke hi machi kada teni chuela ka
0: ka hai mai a hu pushu mo hanuru wa masi muzero mu munapera mu anni huvi hana ana munjeni maure lwaya muhawa yo mika jambea samasi
6: ayona nuni evela ni meli ena khala uta sheli o sheli yo atero baba ni meli emati akapita waya atero baba papa vita o sheli wo ataini pirna mati tone hu e tona yeya nini hawe la vinte ni makelo anelana o posto uwe ni rwa uwe puti ana tsa uwe ke sa mati burke na tsa la vinte sheli re at vinte ne Otero nare atintseno tani lipela owe.
0: Mukhale lo makathelo athu ikuo pa he. Ani hai wira yana hinya nakale khala ku maruwelo muturungwene oni hai.
2: Eh machine ni lesha tsama to ka thavona phelo ka thanindwa onkhupureni we distance ya ntjene. Ora onkhupure wo tinde hore eh le ni venyere ngwa.
0: Mwemba mo vira mo khupure.
2: Ah. Timvenyere hunkwa hore eh bani totale ka nirimpe heke ni khutotela ka na rwa balum mabesh pele me shudi vira ka nankha simalen tero tresti ani na thurwatho
0: ah tuna ka mutundi pintelo warre kuwo o vaka wanyetho amata nuwani we yori heri yodigi heri wira muni hay mazin ro panyo
2: ah niri hatama maha so fermente amati wira ka pusu muni kwana mwana ka wanra ka kavale kara kavale uchisu kingwa ka stresi Onne levele sofrumento incene.
1: Onna commento teretora ola numma ororore palti. Mano nare nare ale palti onwan kinaku onkushe palti otikhelawa akhalena primeru vale. Mano ngwole thore palti ka kanura ekhotro yokelava. Purke mapura ini ankhala mati khumpire tsare nthubanya teretora ora kinro puso. Onkhoma uchi sokran kinro puso mase hine nuntele he khovati ho. Ora ni ro puso. Kanwalo phiyawe. Nempaya palti kinako Palta ka manu ke phai manu ke phanya wa kele khotro tiya ni re nyura. Yanu e ka sharana tiya. Masini ka sharana la la tuwa mati ya la la opusu kuwa wa ta kani ya. Ona ta kani wa patari te purka tini puro ni khala na mahu. Masupusu kuare la wa ta kana masini na ta kana ni ni ruwana na. Kia divana. La tuwa mati. Bana amelie mati ala purka tikina kuya ya tamvuku wa paresi. Nibano ni thola thola neko hanko anu pae mana tiyana. Tirna havara thola thola pinata mun kwa bas yaru ra ma ta la la paras nan khape la ra paras hi khap ke hi opu su etriki na a ya le ya tara tore le na ku ma tara tore ro pus on nin ro re palti on wan kina ku kur ke pa chere mu khala pe tire vera piso no ku shele no tik on wan kina ku e pa ta ko no wa shaba lu tukule li ma ta le an tukulia kwa tsinkora hanwalo tukulelia miko kumara kereko pusu empaye palte aka otiki timi kare primera piso mase minki phayale palte yo kele khotroba timbe kele humate ala nameli ya mapuru ala la menli ala la yamvuku atikina bana yo yo katheni ni kathani ni rapa so kahiki etuyon kuma ento kama wereli wala basire nena hime wera onyala kahiki puya kala ora tota na tingwana
0: Ya himmale mama hiku na fanya ni ya huchirutwa wa erati na area hu evila ona mapa e bairo kama sakamo sa watunyo shosina mashele iriwe o kala e balu ni kumela hiku ala non rahu urumeli wana mane atish kartavele nka haya muzero mumu na pera mukanona ne kujua ka atish kartavele hiliwa muhimie ni omoroiwe tuthana kuja thomas ne rikana hela na rohano wane
1: ayo kimbanya hapuruka atish kartavele mina matota chinchene khambaranya uzare sana Puruke mapuru makinaku. Opara shimika ahito kopia. Wala kini pia. Kinona atipie malikiti. Mtu wapuani wa atipale malikiti. Elishu kini tela mwemu. Otala vale orwana nipuru nikinaku. Makala maaya. Kinona intelia kamatikoko. Ya rupepula anrani ya tereta mentu pare. Bano mumu kanintuwa la uzari. Tishikarta vele kwa lukere nipuru nipanyo mushitarata ni natikela. Bale nkintuwela. Bale tishkarta bale bale retamane nen luko ni porona banking ku molim puva itno na kaso so uzari usayar to kan ni tola uzari porke tishkarta bale tiona nara opaya ni porin tikelia khurupe pula wala ni khuto nyele khunyake lanyu kuma itwele kamulye yolyo wa manera tinna nara nin kunyo ti wana la tuye yo opanka ti wana la opanka ke yo yo vir helo na narau yo rera nina shutaru yini rupa Nana mwene vama si, periku.
0: Kaya, alupali. Adishkartave, lima huyo mayu ula noturuka. Yore rayo kala we, eni kala, kali harna mwene rupa, nirupa ikobo hene venshale. Maji, yo wopi ha?
3: Ayo, eni rera, na oistare mena matotu wale. Ana mwene la wale, hazia kanta baza, onari ha, edha kala mtato ni hune, mwaka hama wakulisha wule. Kendo manare maji ene tola usar mena mato to yo manero ri hela ana ara ja kurane par nona yanne
2: dimbavo skartav li tu daria vale mena mato to tipo kan kontorlare mati khelo porque ale tan tuela tinira ngwara kungwari haka depo shoron rulele apmakela unjathi tintuela ya anene
0: tubarik balu ganyu toko mana mamlo pana yore lawa okala we kamro ikalo ngori hamano tshikarta veli masivan tepesha anikala ashari hu ashirukuri hu ashimai hu ashana shithiana nikana hu mawanyi hu etisheni
2: andebe hawa tepo ashana shithiana nikana hu mawanyi hu ale anu ankala na anamanale anawari hana manale tini tuela tepo ku okontorlare
0: Barik balukia
2: parolo kampaka othipa malikiti tarulia vale kia tikala kama malikiti ni mwe para rupe pula vale buina nara
0: yoru mela dishkarta vale mama eruwa hai omwempa unno ama yale no hakule wiru nira ni ayo mayuwele anyonyo wa rati Mosambiki ona mapa uwe rati nino bukalo mosario etwila eri hai mama hikuyala nikala nihi hana mwani ala
6: Maha ogere stavi yo yo.
0: La be? Discartabile.
6: No, yo yo, wetu tswela korobole.
0: Kabudula olo na uruliwa no rihiwa, so nerekezisa. Kabudula na mane oni werwa no rihiwa.
6: le tuelo onesha o banka mi kintuelo romola ni ntuelo banka to banka to matikello kanintuela bana ba le

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Sisa ni malahuria na programa ni kuru na miravo otene. Zaseti ora ji 30 minutu wanila. Makari pia na masheshe. Yama hiku mloko mirini watanda mararu mweri wa mayu. Mayu, opakiro kela kayo vakani vakani. Segunda feira pahi ni huku no pachiria mweri wa junyu ni huku na namane. Nukwa lahuira vaki na kwa pachiria wete teaka. Wira pia ni huku na namane anamane. Every hell in Hokuna na what pisha or rare. I like a lane, kiba mulatu, kiba maha. Katego ye lea manino. No, na yura masio kalamali wela. Anamane cantala. Ah, anamane kayo rutu. Canswell share a true wira wa kuma a trubo. Alanaman pavela pahu kalala. Uvira and Hokuna what pisha or rare. Na kwaya mukate. Akalabo o pitaka sampasari pitaka se bahimwana muwe karakata munye muleve kothela na kwawe muni mbona u mwana no hakalana no telo murimo no virhela ni hukuna no tepisha orera na iso ile hawira na marogiana programa nikuru na mira potene utalo niwa na rowi wa malelio e 10 kini ro virikani hasisa no pentelani ogiana wasorera lakana no nkali herana ni e gabineti ya mwara wa sekretari estado awampula melu naikali
2: malelio aikumi
3: malelio aikumi lakani mosa noto kihiwani e gabineti ya mwara wa sekretari estado awampula ni mwi wanano ni radio Msambiki.

0: ni muhamosa oluluana ni malelo amana mamutiana owemelela tieyo atokwene ho
1: tisiso
0: gahaya ya suweli amuiwa radio msambiki senmaya
1: mi sandaka kini handu ajuma alberto kata kini ku a nutrição centro de saúde ona mukova osawa sawa distrito ya lawampula
0: ahe ke hasho korela wowe ane mereria hina me programa hila eni haniwa mayello kumi hiano na radio msambiki nalakan landin kumi hiwa nupoli liwaka mukhalelewe kumi ya shina mane ashimali ashimai owe melela na tuwa otaya na mkuluiru nka haya kene pachari na wako hawira mayello amana mamutiana oku padili wera tora erla tabisha
1: mayello meji mwikala mwana mutiana mayello ore erla tale nirawe mujinjene etwile muisentiru kala sana primeru oya itu muranyuna ohikala wira urapa mi parolya sana mpaka kirowe ositatu poma kirowe katumefulan kirowe katumefulan entao hiva nikanle matekiniku are aola oya ojiha entao nilumpere wira oya sana oya itwede muruwenre anyu mishomo de tsotene mukala nyuna vate masi musuela kama opera woja mopra osuela mopra woja seni osuela wira I ole lova matapishu kijinje machokwa kamukurele matuvi bowarikiwa aha entao vale alumosu potu muja karakata ni mathapa ni mayuhela papa hibaba lowoshiwa munkurelavo entao jantari Potu makana musoro anyu oja musoro si ni mutakahera ni twiki naku
0: noje
1: ena mama makala na mwaja kwanyu entao votoru oja shana olesela
0: ovirikanyiha
1: ele munji yanyu wichisu oitikala yelo takara wira wira musoro no sivela nene kinjaka matapishi musoro na mosu musoro jantar musoro laishi musoro yowo vok munji yesana basi potu mwanene ngura kwa kinopu hava basi para erupo anyu kimujinye sana
0: nton kahaya mkhallo mwana wa mutia
1: primeiro mwana wa mutia na ni vale nsuela hura amara kala vala rupala ya primeiro etu ina ko siara hu evaraka miteko saya emumuleke emumuleka si sale itu zolya ehikavare tempo yo wata ehilinje praticamente potu ya wora miraru miraru
0: ya se tora va piso y wora muloko va piso y media
1: bakam bakam kahi wira kubala wa rupanlaya eje ele awaya eje ele ya mwane rumiruma ni mwe maisi Eja haka bakam bakam bakam wora miraru miraru bakansi iso siso. Eka kala tempu yo wata hijinje. Apurukelo enu akulumula. Nitampe potu romo afetari mwana ororo mirumani. Entao e presizu olya baro baro viraru. Eja haka siso bakam bakam. Eja haka siso bakam bakam. Espasu ile vira. Jama tapishu mpaka lumosu. Eria rile mpaka jetu kwa lukeru.
0: Enaya vaka.
1: Potu kala. Enike moha ella yelo bajo ella bo ntao en roa almoso que suende ta prepara nraya otu preparari ntamwa ni shima ella ntamwa le ni shima ele jimpati vire peo ntao espacio lo vinya tozi ora para 15 ora otu osha nikaka
0: akora ekanaloje
1: ya rika ekurele enikele ahande kithile na sapatro ya rawira nkirina potin na tulese nikakane nenonsha ya warikela ilese poti kala idao potu kala isemente da lese
0: damarapo
1: damarapo se hizo euria masi
0: masi yo kala eoya eni kala ba mutumerero sha mamuru pala
1: yo kala en kala mutumerero sa idon en kala mutumerero sa tilen nin tuna huira ni vetuira ni ruwira mutiana rupa ahile fulan entao hiva nini ira hujelo kale
0: ekale mtomereri
1: ah ke para uke ni rimel he twile wira wirapa mutiana rupa la ahile fulan entao hiva ni numperia wira yedo muwater hiwani wani wa wimu hile fulan muje fulan ni hospitali hino ole na wero makande supita te mujeke yero ngomo moje porque moja le ajavale no mupanyi he 10 yene ni
0: mwanole
1: a pesar wira yeno ra maja moje
0: no mu yara mwana ntari
1: kanle a makane fruta mushuparke ujege na nahi porque na nahi ni waterhi waka ni ra no mu yara mwana wata ikashpa haya ikiso a ntau hini ni ra ina nahi yelo mupanya male anampe werpa ngithumele nahi le a ikiseviri kupra lanshaga watu hiyo makana itwe the oriri hamasi mbuya mumwe melo mwa noti gela mujaga
0: ntoko mukhallo o bo sheria ale anigwiri yana ndemu hina mwa e programme mosa etukihiwe radio msambiki o wiwana na ni e cabinet ya marawe shikartari sa de provincia ya wampula eni paveli yaba o khomali ha majelyo nrumela ka seye ikhanlemba wani ntoko muni wanyu balaka hotene panoku behiria hono kuma yopa tira ya nile nakara kaita nera ruila entume riwe wera muhishenkere ya otoma iye samuloja mujeke seye unu hira nyuwane nyamu suwela kama opora wotu kihiria ni mayayuene wopa vela unu wihiria sana mkalelo opachira wene wahamela wa mwanamwane nakala kwa tuo tene anikala batoko ni mwana kasoka direta sinikume la muhamu tuo hiyaka sana mustudio maradio msambiki wampulano lagana huna na mkwaholo oryahu niri ni atoko ene ya chuma ala ana malola ekumi ampanta yola wa majejo anevara wana mkoba tan le linya ya mustudio maradio msambiki mu ya chuma mohime wera so kala solia mtoko moje ini kala wa mutumererio olia mai we melela so kala ikine kutini kutu hiwa we mama nwalia emelene Mpanta wekumi
1: yeah. Kinirina hiva Pruke hiva Tini sentivara wira Mutia nole arupala ayeke Ntaya wira wirepa Ela marupala muhijeke Ii Kinona Masi Minuwira wirepa Mujeke seisa Mundimanyu munduweri anyu Muranyu no wani Mujikale perukupata wirepa Pami Nginamu surukoro soparaiti. Sese kinkontaraka wa kiawe kinontaraka wa soparaiti wa. Kinlota ntamwani ruwani. Enika e ruwani. Wakana noche nanyu mwada kula mwini huwanyu.
0: Haraka ruwani.
1: Haraka lukuti. Paratwala nsuwa lima kuwa kelo lukuti. Hanyi suwa lewe lukuti. Tihilo.
0: Tihilo.
1: Moma ne.
0: Moma.
1: Ntao. Mujeke seiso.
0: Basi enumpere lugava ovalanya majelo.
1: Ovalanya majelo. Ni oikale tempo yo wata muhijinye mukalaka vakamba kamujaga ni mumulaka
0: voka troko haye wera muhimya ba wera mutiana okane kwa tumunje ne opumuria opumuria no ni majenji wala arno mutekoshe
1: etwila opumuriela yoli karan majenjo mastampe mahawe statu raye
0: mutiana ole
1: kahiu on presiono vara y tu so wata samteko
0: arwaru matra
1: yo yihi umpaka nsuo putuela poruka piova lo mata ono diala kura kinoka ne tempo ya wiki kura tu yo kura masi mezi monta ro ro mata para wova wira wira pa hini ru fora no oni ru owanyi hunno ni ndo ro saiyo kila ati mahura kama ko rupa la mpaka ora owo entao araeno mata weiwe alimaka po tu kila ati bani kukuni
0: aichua
1: akura muvite awe auria masi amumula lipenda nsua nsua nda nopata nda basi kinotika kirowani apioani aroa arapa akilati anapumulia apea kikinaku para yura almoso
0: osuela kwa era mashimono wa makare pukumo kati wa almoso no kati wa shantari
1: eria rila waki pure tu poto kala matuvio kamu kontariaka aha potu kala enikaelo potu urepa sana vale ana mpewe ya hitma masero wako sitatiwe aha ekura ni masale o potu kale makira ya kale tempu ya makira
0: potu kale itema
1: si
0: mutu owe melela banchi pala toko muhimia nyo va okana ikatero sinkere zinda la utari helege wopavela ukwenye here unu uheria mkale lowe hamelao akala shima amale oyara anamwera omu tela nyiha mwano hakumbe unuwa anamwera la mkina kwene okati mkina ku mamola oni hiere sinche sakele yoliaka omwela kamanawe ole omurupale liyeye pa mkale lowe la mama mkale lowe wika sopa saisai
1: tini nini ira hunta wira wira Primeiro, o tiore rela, o lipelela, a murupalela moanole, a inati unu ole mukinago. Puruke, a murupalela, e kuitatu arwaena ya moanole, onompacha rueto ole, onohia, onroli, okani kuitatu ya rugulu
0: awe. Hamelawe,
1: ayo. Hamelawe. Entao vo, moanole no swahili, ole onompacha rueto ole. Nitampe, poti, oroato, Ute senkateari, ereta idha nintaratara huvava.
0: Yo wota se.
1: Do wota sa. Puruke, kuita tu ize, arasepera wa mamawe, mamawe ahinyo rerea, aronwezo.
0: Owa hawa
1: hamelaya.
0: Enero mamawe hikomanle lelo.
1: Onido hikomanle. Yana alipa kani werea werea tovale. Animu, la olo ngro kuma mirima nimwe. Entao, ole tohanu ole, oneta, onopacha rueta, valo, owateela. Atakaliwa, potu morla, o water mum. E são poucas, são várias vezes.
0: Mano, eu li o
1: Brasil.
0: O Hinungue.
1: O Hinungue. O Naroa. O Nanua. O Narmukumi. Sanene.
0: O Caracavacan. Ankin to Papa. Motomerchan or Noi Variari. Woman in Hawata Tara. Amara o ebe dala wona pat mu chen wana mamthian ro hore ko weti kwa sin chen hatao thola thola yolia va ashibapa anikela
1: mu ashibapa nikela ashibapa nikela porque muthiana rupala e preso wa sudariwa na yawe ka hewi ra repa akani ra repa o hamelehen now e preso o ma jutar mama o ma jutar sai sai yo kale faze o himpia o himwera yo fula Nyo papa mpoto mfulela. Poto nyo kuse pisikeleta nyo mruwa mwapole matuwa kumata muruha mwapea muja na mwari. Nyo tampe elo eni lipihere troko. Eni lipihere troko. Tampe papo le awaju tariki ama amale owupu sheria e konsulta.
0: Hospitali.
1: Hospitali. Wira, oh, mwaraka olelo segunda fera vale. Kiaro ora mutigela yo
0: hospitali
1: consulta yo potu ro ora consulta nutrição potu ro consulta e hamila si ano de dua so tene we yo ora vamos para munranyu tumurere water ni rukulila masinroe datu le yo ndu apanya chu mwa yo ani molela mo present maje
0: moto opo
1: então ido a papaya hirese ya hiwo kusera mwaraya
0: e habara kaneta sana
1: porque ela não calou o culo moço so tem em casa o anjoña aí preciso o puxar o aí preciso o puxar o agora nem roque sim então a pior hospital não lhe deu a só tem agora não não tratar tar mas sim o cara toda em
0: roque canela
1: sana
0: não
1: roque não
0: mas se vai meter com isso tem nia ato hospital o anna picheraca ana mungene
1: anna picheracas
0: aneracas aí
1: primeiro anna pichera o aí palestra Nini paka ipalestra, amparsi parasi papa. Ni tampe, ni ruwako nitigelaka majejo. Nini paka eleni ni hanahu, demonstrasan kulinari.
0: Uoni heria mwapro
1: wapea. Uoni heria mwapro wapea. Inape hospitali weiwe, na inhana shima amale, yonamo praseni inape yahu hiva. Wapea hiva, kihiti hiyo yuro inape yasa. Ina inhana shima amale, ura mama mwire fulani. Ala ni wera wera ala ni wera kila antene
0: erko
1: weha muireso upake fulano primero muñaweke mubareke enikelo mupereke muireso enikela mutakahere matuvi obotiwa masimu kusenyenkere mutampe mutakahere muhona bale mopora eto kontaya mopora right kanaya mkajani ano animono siva haropa muhona mopora nipanka maire si sowani maikale nam muñenkere potu hela mekovi
0: Botu
1: hera nam papi. Mungenere ni matuvi. Elo kahi para so anamwane. Porque akanu pola urepa. Itwe inapi hospitali iwe separa. anamaniso meji mu mutunu wanyawe potupaka paro wanyai refesa wawe
0: oyo na amara wawe batabande woy kala mwana mamu kani
1: woy kala mwana mamu kani repa mas intepenteri etusen porque no es posible un paka papi nyanyu kilatu viru supa eh sei akala papi potu aba hana mwana ile mas europa mas am firme rale ya hilo tretu ya mukunse karaka na mutaka herani marapo ahita kahero rosin ahita kahero marapo mas ya mhela matuvi ahisiva ono wajutari
0: Oye hela makura ba.
1: Oye hela makura mingi kulonte wa makura wira pa murole sema makura makura na ndiro kuma matuvin. Makura yale ndiro kuma matuvin. Baso teni lotra hu ida ba. Kirongwa mo ithu sothi tati so poma.
0: Ayo.
1: Porque na ro poma von ro la makura makura
0: wa. Ni mabele ya kala kila kwani wa hena
1: makura. On yiro lese monapo sanrene mo operation wa kuma be pororo kwa makura. Makura. Tata tsiso.
0: Kando wewe. Okati vava nela hoi programa sikene kusoki seria. Nani hele lampuga maha wa majelo ni mpanta wolima. Ona ka na hili pihero lima. Bano wala melo kwenye mirelo solia. Ahe babo. Ahe. Ntova mutu meriwa ya wopha bela pahiwe ni malihe kempane lwa hola mutudi mu. Yowali piheri ya anamu njene mpanta yowala wawera. Ni komali hege majelo masinya lipihere ke unu uheri matasa.
1: Kina tumeira kugira ni limeke na limavale ni tumihe idheri paro tumiha masi ni hiye e parti kina aku ndo na jutari mpake e faze o lime kina aku ni hii vajveze for example mi iwa kenilota va ikandaka teki ni kwa nutrisao kini roka opake palestra ni anama lima yao si mata mga yao wa vizitari wale liha mwoperasyon purke eti nira ne atwala ni ruweria alenti wotu miha masimao hiswela mopora wo wapea mopora woja si pruke akala wira apeza wira wampula erete ilo wota kirere masi wampula oniruweriwa
0: unchene
1: unchene entao etu yene niri hela
0: eyoja kirere
1: ni atu erikimota unkala wira primeiro o tumihiwa itu doja ni segundo o isuelo mopra principalmente o isuelo mopra woja itu da mopra wapea mopra wota ka hera itu ide porque do kala cultura ikinaku ikinaku woja ikinaku hinta ka hera ni itu ni woja ikinaku ni logro para hido então é preciso riba ni pueche itu sei
0: so kala lo u kala lo kai o hinta
1: ehe então ni logro pa e woja fulano taka hende ni fulano ni jiwa ni siva então assunto última ni un pera wira ni limeke ni ruwerieke masitampe ni yeke itu sangu ni roa ni lima hu ni hiro ko poma ka hidi njiwa so poma tampe u ni lima hu ni yeke u
0: ajaku kinno na ka tu an u kan
1: man firime ran tumi herwa ajaku mapuru sora tumi herwa ajaku tau hi europa nyuba na tumi hanya la kwala mwe mwaka yola omukura mwa ajaku wote buran ki mukunda onro kurwa tia unte junyu ta ndro akuri ntao nina lela hurepa maja kula mungite mukila tina mwari na mnyu kunkura porque mura kula okana itu sosi basiba para mwili mwanyu moja la munaro helanyu apuru sore iwe atiretorala untano muhoja moje mkijinje ntao moja la mujeke poti wape asiso muja mapea mutitela ni matuvi mulia wova ura repa mfiritari no kwa hiyo repa
0: mkurene
1: ntao mapea ni matuvi mujeke ni mvahi mwana purga wakala ura repa mwana itati shishi kanja moja mvahi mwana ajeke moja
0: This is a nimbali ni hae programa huyo lelo na wakilele mstudi umaradi msambiki mu hata kwa ni ajuma Ala na madola ekumi espirituali wala mkoba. Rete muhina ma edishiritu ya wampula. Na vanyi hana mwaha mkalelo ama yeyo amana o wana mtieno owe melela. Wana mtieno owe melela nusuli hiyo wera bantune ya wera onalya okati nugati. Nito onapumuri okati mungene wopawela okomali ya mkalelo omuilia ye. Nito amana ole omurupanlia ye. Majeyo amana mwa mtiena owe melela. Ahana overikana na atu akina kwene. wonaka okati mwana wa mtiye na ondiye wovirika nyiha okati nukati oni kaliheri ya opanya ikuru inir lawe to omva liha mwana omurupandi yawe marini melu na ikali ni Rosario Angelo esumana ekina kunotrika to ni e programa ekina kuyela ya mwiwa nana waradi msambiki ni e kabineti ya mara wa sekretari shadi provinsia ya wampula pwa herini
2: Malelio Aikumi
3: Malelio Aikumi Nlakani Mosa Notu kihiwani e gabineti ya mwara wa sakaratari ashtadu awampula ni mwiwanano ni radio Musambiki.

0: ka eri yo cha emosa endunya olimwa mosamiki ni eri emosa inava ha ikuru atu anchi mwelapa hu yerlaka roi ha muholo olimi ola street yo majuni onyesa eri emosa endunya olipihra olima mvuka evarlaka mteko miota savana no solimi ni yalaka isyo soa kuva unua sotene ya ya sasiraka wanjirra maruweriro mvuka wakula ntoko nilipihra olimi ola wangaha wavari ha miteko iya kula iyaka oniwa njere ya mvuka umpanywa ni anamalima omajoni etu engwihra were disiritu ele ekalekini puruna naveli miteko ni solima mvuka oniasa mwolimi wamutano etisiritu omajoni ensomela upanyaitunla tasopwa ha 30 mili mikwara sopwa ha 23 mili okala watayaya sajira ukawiwa wa izio soa kuwa unua ni oshutihua miota savana no sa miteko sa olimi ni mafunti a miteko sa olimi. Tongui herawera wakula eyaka wanjiri kimvuka onruweriwa otisiriti yomajoni o provinsi yoniasa. Horacio Murisho ni Enriquez Mauridi anamalima amvuka omajoni ekohakohiwa kani iradi umsabiki anihima wera ohia okala yocha. Mvuka onnavaha muhaku wa matoko manchi ajisiritu yomajoni.
1: Mvuka, akala kina amwera ohisa etaya. Enakala kina kamwero takase ikataka wazo vunya ikataka nye mneheni mwe, mutaponi mwe. Uvunya ikataka nye, pae. Dai kumisa ka mvuko ole kwa laka, akina mwero ohisa etayele. Soki wa hisa etayele mwahiyu hanguzare. Nta, sempre ni wera tuhale wera, nimishitura rike ikataka. Mtaponimu, para mahiyo tunguzari kitu taide.
2: Wara murni miyo, mengi nsuwe lulima mvuko la marogi shutia mota ni malime ilu haya kereke hai.
1: Mwera kale karini uo, kahalo kalaka peyaka, pekenu agrikultora, na madima nkani na wako, uwa shutia. Ndao kahalo weri haka ni lima humwe, na kushike ikataka, ni vunyere ke na leke mvuko.
3: Omisani,
1: vunyere ke ikataka nye, da hini virheke teratori. Na madiharo, na hivirhe teratori, na hirike wanga nyere tayeli. Na anga nyere ke, na madiha wanga nyere valento, ni aleke mvuka ahule, para mwahi uto, na aleke towa avale.
3: Nuhuwele na vunyere kataka, onaga, o mwethele la utelana?
1: Na vunyere ikataka nye, kwa laka, mpresidara wera, ni utere tokoneha, umtelana na kuvunyira ikataka ye na vimvuko ile mmoto wanyi huno kanano ile opati antoko ni rasi nkuihu zambezi kwamba na hero lima kuhera komisa kuronhaka hiyo ni nalaka direito majuni alento akalawira no vira ye misope no vira palame mmo unta unhade lole no pati ile kapambe maji winki palesha nkalaka ye pahe wala kama nakamu akomala vale ni moro vinya utumaiki kwakwa kwa nyulaka kwira kwa nyula ukelaka wanyula ukelaka umalirano wanyula bade kuputaka dai kupanya kanto isako mutu nkala na
3: nokuta ni mukopotu
1: ni mukopoti uhankopotu le kwira kwa kuputanga ya no toyer kale we fabrike yo na mu agradecere porque akina amwera neho utita kuveraka kwira kwa msako er kale we yakale fabrike tambe na mu agradecere miteko sani vukula no hawele fabrika yere weye panye na mushukuru era pa bome nani we haka nani we hirane pe fabrika ya mvuka ya mvukola onapito kushukuma ho teni malani rakawera wa paraji vale sakala ka ichinga mahukwana no na kamota sano ji malifu tonji pala haka lana mahukuma yole mvukole amweni mwera na thumi havale akina ntonalo ya thuma ka mvuka yo akine naro ya pake la kempa, akine na tuma makulusha wa mampani, maha mvuka. Mnonto mvuka, ntofaho nera wera na limatu, ina inaona wera pa kukwanya, uri mvuka. Uro kalaru na kuole, machi mvuka nuna kavihera.
4: Mvuka nuna lima, yopatira ni mwera mpatula, na patula nakusha naza ikuni, ntaponu nakusha matutu, yale ni patunda hali nuhela, na hisa. Ina hisa wabale ya peru katima tuna wala nera mwara ntapu ni pwesha. Na pwesha wabale na kusha. Kina ni mpajero misa na pwesha wa muha. Kina no pwesha nala wakani. Opate ela nona wera a no wo lalelela nno nenkusha yole mmwe na hena ala humwe ophela uvukulamu nakelo phatela o etimayele ya hamendle nenele ntabo ngana miyo na amara kana ana mwana aka unwelawo o le mani mvukane nina thuma esa yinyota yo impa ni itelevisor senero palashima magesi imwali tambe pero winela na mwane nene la mohende se yo ni le mambuka nne muha kwa wento o wa atela ntumbuka ntune nromela sha nuka o majuni na thani wa o sidatu dishinga na na thume yo mvuko o majuni muha ukhela to kontano vepule anta ya hambuka karere matapona mahene matapo a to thowa a hi to thole vale nta to komaisa na a ho ho kolelo dule ha o thuna ma ho wata ma mudimelo na ha ni mudele ke vera e ba o mudima mvu thuno pa thula mvu hangwe herre ke mweri to ko o patira ka julu ya gosto se nyeri yo mahale welenlene matapo nemu khapathulaka o pathula pahinto kono thuno o pathula imatai o pathula e bo sa unthuna wa benyaka nkusike hene wa za za ikhuni so uma se yo nto muthate ke ha ha to ko muthuna o formari mekhutu dai bo se nkusike nto ntuto ne muhani muhamu hela kanto wa khuneni muthantani o wa heo hisa hele mo pronto se dai muhele ke o shimo kuthula uni nkelo wani mwiseki halikaza aka makuthali haye mikhutu ibona so hoza baba o malo hina shimo no sola wora ya wo hoza baba hiwa muthari ke mpake maleke no mali ha bawo pronto kusekento mwiseke a misiwa kanta o hina ko opeshiwa o mnere lo wora o misa para wora e wora mwera ni mpesheke ntapona nkushaka kwela wala o khale khato kina mwera muhibiri kene hipele a wo melele yo le ntomisi wo le mwakhala rupahi na khatoni mwe mwe bodo khala kama kuthani na mbo no thone ni no ntapo no thone no truka wor hai o misa ne wala wene mwata mwe mwe mwe khala ma ne he mo na adi wa e dure le kere no mare la mo thene
0: ana madima a street yo majuni nsuile kasa e kavi hero ngwana we mvuka watu o hia na hia na ni wapoma albino mutwali na malima mukina chilitio majuni ori ni ndoromelo wera mutano onhala uruwirwa vanchi mvuka noko epula kerere urupa ni ola onrunya okuma yata epula mutano na malima ola olima mikora sopuha itanu osomenlawe opanya isako sopuha majira meli ni miloko mitanna raru samvuka
5: otanda kakilina ndi wortan kipanyaka ni kobini alfasi kiwala ka reponi nseki nene ni kobini nene miyo wenki nera nene ni kobini nkere kutukelele kiwaze katu anaganyo ere kuparula ya parula ananto parula kina waze raikuni okina nazi raikuni parawera mvuko lukumike nneseni maji ye hikali pratika buo buruki unale yake muha yake kine yo mvuko kunkala nneseni normalmente ai khalike pahi wa muha babao upesha umaza za dubu lo nkala o lansari pahi mvuko lo hair o khala pahi nneseni lakini hela ikataka pahi al pelmenis para oira aguentar gento comigo mwanza na so yake bireke brane nneseni pa conseguir cerca de 80 sacos pahi porque pule la yakala nneseni au ye vanu ye mie kino wori heka cerca de 200 80 mas ento com tano va tano coselera nimoro we ha chaponi ma kino selera tano o khalo chapahi o na ni la o pa ha khala pa ma hin ne sen mie no ki pitu ku la o kumuni waka jimbe nya ba o kino ma za za ganyo iwe a a kino panya mbukole kina kina sunga wero lo ocha kino kina tumia kina so mia na manaka gina kina pa ke la so ki pa ke opra pa yore pa ima ka futuro melhor reforma ka khale ke yo pa pelo menos ka pa impa I se se thanu thana mosa walu garu baba o mio pa kiri bata I pote kulu bala ke mono a khale ere khale ki nazi kan ta po we ha we ra masiva hate himme ke ru mai khano chelo ra o khale ru pe ru pul no ko sha malu ale wa khale ni khobiri wa I khale ni khobiri e hipa e katana unatanda werai ulima ulima ulima opatula opatula pai wamika wale wona wera minke nanu posibilidade ya adobo nadir wa ikuni mwe opatula mwe unuke la ikuni ha kade lugar kade lugar unuhela dayo nahisa wahisa wale omware turele an bukole pahino kumaninise anonto wona wera miko kana posibilidade ole no kushiwa unamisi wahale inapie tempo mmo ora hai opesha ya rupepulele kupati yaka tunkala utomvukato wopatele
0: wahia atu anlima mekaya umajuni akala makuru ana malima amvuka arna mamempuru opo hamiloko miraru presidente anikuru na malima mvilele no malanga otsiti umajuni Constantino Nikuluko ohima wera samota en rupa ya epula mutano eva haka laka no limela socha no kalan romelo no panywa mvuka mwinchi ompanta ole wa provincia yoniasa mutokweni ole ohima wera wera olimi wa mvuka roweke muholo kula eyaka ya olimi ori wotune ya varlam teko itratore ana Constantino Nikuluko ahanjira eriki Wamwaha woeva itaratore nikuru onhole lawe ningweriha olima mikwara mitanna mosa wa miloko mili ni miraru nirinaya.
5: Hiyo olima wa mvuka no olima malimelo awe basi norowa upiawe nopatula patula nopatula basi namana malashale umana numana vava yokwanila etempo yokila uneha wahala. Ehe komu naleka mapura matokwene mweni mwero komisa onto akalawera wala wanehe walinya naleka kitare muhima shi kitare ikina siniyo ni mwero misa mahowera heni ari ya unua wabahamte kuwera wala wabahamte ku yandu to mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahi tonto nera humisa umisa umisa tunakuwe ya wetoni tununu kuma tumvuka munchipali kuma mvuka munchipali kwene atwale hiswendo lima mvuka wanu wano onipanya hiva ni makusha upiyo taponiwe ni malila wera upacheri ha mpacheri waka ha upatula na aleleki wera mpatuli kumote ni ula panonto mana umana wati ha mpaka wanlipani yokala aria unerua waza pahi upatula so uhisa malashali pahi ehe uhisa uhisa malashali kimara mari wa kineru haitaile burgeri wa vakareya ehaya tura aheba ukinkala mtoko mtoko tukunar undi huko shikantu vuko likumisaka kumisaka basi kuhelela ka ni hipeli woto wela wonkusha malashi ahe koto wela ka neri kwa shuta hera mweri hiki kushika malashi ala mweri hiki ha basi limu helelea ni huko lo ko wani huko lo huko lo wani basi ni uteriko omore pula nilekele semana wani baba alento na arumika muhamo hiwera nyoni nyugo murowe mawe uvenya mlopa na muhi asitianeli eroke awe kupia iwe ani panyo menle onto ku hokolo aka wera mvuka uhera hai womela bakani pia towe u basi mpaka orola okela wanyula yo no mashuti hapa ine nsini malimelo awo
2: onto tinyo lima wa mvuka la oni bitu kushoko manyo no
5: ulima wa mvuka na ko majuni nonno oni bitu kushoko mba nchipale ligongo hiwa na lima bale kera no tumiha ukweno ile ni moja unatumia vale wa amota ni matuma akina no tuma kai kamia wenu utuma mahahe ni ngani mvuka yeyo ni mparile la hu hiyo ni hende number 1 ni hina kuo number 2 mvuka na kuma juni no nilimo mvuka banchi pale hino rombele to banchi pale yoto ni kavera nakata ukusha wera epa yakhela ndona zipa hi okela utumia hotene no tumia ntumia animoka wenu alipo othuma akina nkhumuka kwamba akina nkhumuka uchinga kuwa kuthuma maniku santa ba akala ntumba shikhan khanati la namba nati la ka alipo owa anulchinga kera ba mahowera miyo aniha kai wa khala ni munchi pale aniha kai wa khala ni munchi pale bonto luwi uchinga le khanthanla anonthuma pahinensene mopirukin raga miba wer khale wera hina thawera olimau wanjerereke untu manjerere awe na hawla wera e weke atunno wan o wani nonno en kawe herge hiya na asosia sawi hiyo oni kawe hera wankati wera maka oni baha oni plemenu si wera hiyo ni kota ho i ne yekale itanna mo sa utaru ni pa hikimu mo dungo hibanu na tunna amtra kwera o majuni sa sanre karo wonto ni uyena nkutula woni kawe hera inan kawe hera ba na kawe hera mo ten ola ina herke unnu hama purawo ito na herke ikaro na herko tumma meshimu o hina o hi hovela to ma kubrina herko ya herko hala o kawe hera namani wi kawe hera hiwa ni kawe hera namani eskola non precisava orai ya nerga nerga nare nakatam vukario la herko kwana wa kawe hera namani ya sume kenen sen mpaka eskola mali heke bahi oi hawanu hata kani
0: Jesuína da Celeste Jacinto, funti amiteku solimi o majuni, onne mirra wera mpanta ole wai provincia yoniasa, wokala esajira yolima mvuka onkavihira ovukula etala ni onabaha muhaku matoko manchi. Wamwaha wawona esajira ela mafunti amiteku solimi apoma ni oikala apoma, enovira ilashutihaka anamalima miota savana no solimi. Jesuína da Celeste Jacinto ohima wera o kalana ematawe eni tenwa mwepiriki sisede eri Centro de Demonstração de Resultados. Nala tulawe anamalima anawoni hera miota sa vanano solima mvuka. Ni muteko ola ontuna wera kula eyaka wanjiruiki mvuka onruwirwa wanjipalisha o Nairobi wamwakia ni omalanga. Mapuro onrunya olimwa mvuka omajoni.
6: Niyo matekniku wa agricultura. Nishutiha maproduktori wira alimeke ya dubariki arojao. Nishutiha apakeke gradaje uzariki sementi someli orariwa. Nishutiha maproduktori wira ahieke opaha.
7: Obaha madamo.
6: Ani. Mahene ya pahavale. Istrumi sino desapareceri vale a pena usar fertilizante adubo vale a pena opaca e lavoura vale a pena opaca e gradagem para era e produção e calique em chipali e a caso tenha de meque matani muimo nenhum de chau era matani waya apaca que limpeza apaca que e gradagem e alimeque En fila, uera vale, en fila vale, aheleke sementi taru, sheshe, 10 centímetros, aheleke to, depois aheleke fertilizante, vanon to vale, podi uera yake kineyo, ano hala wala tova vale, ya andaya vale, porque male loaya ausa, anera uera upake limpeza, ohista, Depois fui espalhar que semente ele porria cá. Aqui na campa cá, isso acha uma zorria para aí, ou não a rima. Mas não tem uma técnica, nenhuma chutiha era, e ela cá em fila, e não facilitar o para que isso acha, e não facilitar o controlar, e também, e a do bariki, e a rihise que, ou não facilitar o era a canguelho, alike tuwe matayeli. Turuki ya hisa vale, anera wera, ohise yaka ela, ekampanya kina, mpodi wa ala tova vale, yaze ketoni etakwe kina. Wanonto, kadaanu waza etakwe kina, oretardaru desenvolvimentu ya produtore.
0: Funti, ole oni sonihira oteluwa murima, samota anamalima, anshutiraya ofunti wavanano uolima mvuka. Mutokwene, ole ohima wera, Mata ononi ya wera anamalima, inera evarilaka mteko miota savana no solimi, anshuti hiwaya ni mafunti amiteko iya.
6: Niko hula itapo unehenu na mbomo, anamalima otene tambea arivava, sento tene kinjima kanyo kuopaka yonaka, nisentidu di weri hawa wera, yaka yongweyo alimeke hinihu mota kapaka haka. Hini itana wase deeri, kampu di demonstrasan di resultados. Porque anamali mali, ya hone ketuyo, ankala wera hima ni mota, na pakaka vale, yonaka, e depois tempo yovensha, produtu leona iya teknikale, en 50% apanya sako senti pale niho imagina mataka eto kuene ile kina kamio 5 hectare kalo panya sako senti pale ntao impaka senyo pra ora uoni hera pra yona kavale tambe na produtori ya pakete niho matani waya
7: kare mio kintuno shutera o dimamvuka mwaro kishuti hamota ni mota ulima
6: kahala wera wera tanda ntapo dipoji podu live tratore fake edavora dipoji opake lavoro ele fake gradaje dipoji opake gradaje ele ohera vakani yona kawera hane vakano ya jorupe pula yorupe pula unkwane la ya wera utapwa nemo none hano utapwa unkusha fiyu umishtikari lepo yu umishtikari fiyule utipa maliti uwe la kesementi pili taru unkwane la ya wera yosara nuntem problema porque munuwa venshaka munuwa kavale uwe la kesementi ile uwe la katoni ndeje ndeji sentimetru mpake mali lae isilele Puke la katoni file kina, puke la kandesh dey centimetru mpake malela e file le, hiniho mpake mata otelo malela. Dai, akalaka wera mtu lokane kondisao, pune haka punti maka dubu, kuma adubariki. Vakani. Dai, puke la kontrola riki malasha amene la ya le pupela pelaka, amene la ya pupela pelaka, Ihaishupa, puhi ya kahiho.
0: Otune ya wa mitiko so shuti

0: panamone kile do ele lo we we ayo yo ayo aku pele kuke kunelo khotwa wantiana kinawa nelo kuke kunelo khotwa wantiana kinawa nelo kinawa nelo mimi waya mimi garo we we kinawa nelo ayo amara kanta mankininda leyo kingesh kanta ma ohindanga na gaba holo kadama agadama vale leyo kinandere garimi iyo ni mala kona mini iyo ye ye okitwele farina o wa wa tena wa iko hatamun ni hawa okitwele farina o wa wa tilia wa iko hanunu mo nunu mo hawa nyunyu anu wani nyuwo ko wona ni baru wani nyu vale aye tana vale kira kamwe namatoto wemelewe wemele kuhimerena yuwala komi tegreke wiri anumaru nukwa ni mtenke onukwa ni mtenke wewe namatoto kunumpa ni wane amara kakutake pariawe amara meto wa matanyawe matani nyu nyu nyu awiki hiye mi kwa vela vela mi unawela lenta lengororo wana mone tilelo unawela lenta lengororo wana mone tilelo
1: utajereke ti chamo chamo
0: na amani ya nanano ba
1: utajereke ti chamo chamo
0: na amani ya nanano omani ya kira leni mi waya midi kare wewe kukimana kira leni mi